Sarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngadaw at ang pukun 3 lebih ha Radio Kayan Miri FM.

yang meto kupayang behule ga horot halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gloo.

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Uma Aru, kurintam kayani Hana Uma Aru. Teka Uma Aru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang giatuh amin. Pajong Aru palalon reke, anan lang retina Uma Aru. Itam kayani kasi murid Uma Aru, abin itam awi paharin lim, mano pangati at ang pangani awi paharin lim, barik tam ha. Awi ji kulonan prah te awani, anda hanana tadak te awana ti, na tadak nuni. Beta dah nuni tahu nanti kulan ini nang ke perah dah min nang ke dah batai nang dah min dah beti enang ha ataupun tai tuduh itilah ataupun geri bahaka tolong dah lah anji kedua na dah mori pemaru lah awi amin e ani ala masik ala bawe nak ok dah bejare bejare bejare free tu ati usite bayar ka ha awi hare ala masik ala bawe nak ok dah bejati bejati free tu apati ha jadi silewai silewai nu tidak lim ke nah. Norepe jam tok pare ini ko mane ni ke? Ai te pare lang amno alang ah mama nono sayuna loma. Tai dah tulung dah amin nanti ke? Anda ok. Tai dah tulung me nanti anda ok na bahah pare mad hak ke? Ataupun awi ha te dah ngelap te kaka anak dah amin nanti dah amin ni tu bo dah tinak rin tam ke? Anda tinak anak dah. Jadi bebas na dah ha nanti te kaka hino ino lah. Oh nanti jere petina kami jerel an jere petina kanan jerel an ke nah anan ji marung tamuri pula Umaru lah bidah menunaya alam urut kebitang Umaru ni bahi te ayau natang dah jaha pegap iha kan long pa nusi payan te Uma kaya ni alang hansoro kena naya oke abing ka home kulunan Umaru jadi takut ayau ne suma kaya ni tengah yang suhu tu apa atak dengah ayaw na yung mensu na puya kaya nung si Pente. Abin, Umaru ba? Ma, Umaru nila ang kulo na muri Umaru ni, taguya pra, usitutusa, pakehong, pakehong, tenang, pra, usitutusa. Paano te awa to? Oh, masok hamin na nung tige. Ala kumundahan na ng limda ba? Jadi, nunanto ka lang Umaru. Umaru nila ho, awita, naharo kaya ha? Naharo kaya, kayo kaya alam to, auntie. Pahong, kulo na ito, majan na. Harok na limkati, dang limkati, harik kako pakay na. Awi dah ala jihe, okay dah ala jihe. Kayo ni kay kayo ani. Dah mati lim lang tem api na alam tu anti. Repet ganho geri hane ini. Awi hane uli geri pare. Dah lim lang tem matang na tetang uma. Anan na itan ni memang tam pegap mori pumaru lah.